Wade ye bibi on kofobia brabom nano pay. Asofo na konsesia bompaya mausisiye. Ye bro so de chira so obetmi afre numbers na mi atujado. Ano pay.